rem no wafa fo dia wafa twabe no dia na dia nyam ya danio nyam onante poso sa sa poso wa dia wiya ya na potre na ode po aya na funama hey hey hey hey o yo nyam me odine yire

da swansa na me tumeni hebe kum ni fa peni atoye na mo bia mru ho ma no peja meni hefo no onya me kuwa me na usha meni monyam na se ne o ye mi seya o papa because on gutou utini enen yo nyam.

dream sumenye chinika se mo shera nitu na osru adie sumenye na otiam se ebeji atia na yetime achen ebatu.

kone bebrebei ye bade na ja o eni pa be kura na ta ta ye ye ya chita nanu ye nyanku po katra lot ni na kwesi o se won so ni si so do mi komoro ha won nyina kan kon mu o ba bia ebra o kon mu o bi enjo na ni felix na na sam se lot wi ri die won tie di o nyankopon kan o twa na ni hye na chi wo dane nti ni o do fuo yesu kristo fra o na sam se wi ase nyina betwa yesu kristo fra o He's trying to stop it when he's saying.

0: o sa fo bisna e be kura ba mo puo e ye brenu e be hu be mo fo ma bere ba nko e be ti ti be bere o bu nya wo bu e nfi be biara e wa den na mo suka sa ti ani ma nti be ka bi ti e wa den ma e ye brenu
1: mi nya e no kwe na so die mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye na mo pa isa se wana waso wane so abre na wo ko bu no Womra or no radin tea. Happy day, Raddy, when you

0: Mio Kobi. Hey! Uha! Osiyo ni kura ti oda. Nemo ni eru pa.
1: Na mi wa die ni na nsira ni di. E ma ren fi era ni ni pa. Odun fo se ne ya da so ti ase. Se te tre ma da bo jiemu na mo je die fu sani a. Ba o ma ye kase asita asita e kauti. Oh, nyame. Get our sin. Get our sin. Jesus. We say, yeah, that was the hour.

party. Ne kra wo jide mo. Kwaswa na tunya miyo. Ne bia sebu bebie. Ama wade wo. Mesi wadi boom.